0: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
1: Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to.
2: Yo, what's up?
3: Baby, let's go!
4: Hey there! Want to stay connected to your favorite radio station? Follow us on social media for the latest updates, entertaining wholesome content, and behind-the-scenes peeks. We're on Instagram at Wells Radio 893, Facebook Wells Radio 893 FM fan page, X Wells Radio 893. Follow our WhatsApp channel, Wells Radio 89.3 FM. Get a scoop on upcoming shows, giveaways, and events. Also get to interact with your favorite presenters and share your thoughts on our posts and stories. Join the conversation and stay tuned into Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
5: Boost your business with Wells Radio 89.3 FM. In a competitive world of business, strategic brand and product positioning is key to growth. Don't remain unseen in the shadows. Shine a spotlight on your brand with Wells Radio 89.3 FM today. Why Wells Radio? We are your state's number one family radio station. We connect with the heart of families in your state. As the smallest unit of the society, families trust Wells Radio for quality content and information. Visit us today along Alaafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan, our white and blue building just before Sharp Corner ensures your business won't go unnoticed. Advertise with us today. Call our marketing office on 0903-936-8185. Call Toby on 0803-509-3394. Ayo on 0706-840-7359. Take the leap today. Let Wells Radio 89.3 FM be the megaphone for your business success. You won't regret it.
1: Not just another radio station. Wells Radio 89.3 FM. Broadcasting from Ibadan, or your state, brings you wholesome programs for you and your family.
0: Efile Emayikuro, Wells Radio 89.3 FM, Nibe Gongon Lewa.
6: Lati gbadura fun gbogbo abiyamo o abiyamo to fe gori afefe
7: abiyamo ni de ojo tunzi ayo to fe ti re gbo ni owuro kutukutu ojo aye re lori omo ko ni pora mo e lowo ni osan ati ale re yesu mi o olorun wa o ibe ba wa de yi awo omo wi pe ale de be lai lai o je wa bi alabe na lo tun se wa ni kayefi oba mi atototo oba mi atobo lafu oba mi agbo koja agbo gbogbo ile pariwo go go go go go go go go go go paso faka ye mane baba labi ya mani munje mama wa gbo adura lori awon mo re yi o mama wa ni kisi awon bi ya mani je laaro lori awon mo won won de awon bi ya mo ka joko tetere ju lori oro mo won won de awon bi ya mo ko na ni o to ba ma sele si awon mo won won ni lo to awon bi ya mo kan fe ki awon mo won o ga ṣùgbọ́n ti sẹ́rẹ́ òkè fún àwọn ọmọ wọn dìṣòro lọ́ọ̀tọ́ wọ́n fẹ́ kí àwọn ọmọ wọn ní ọjọ́ ayọ̀ ṣùgbọ́n ti sẹ́rẹ́ ọjọ́ ayọ̀ fún àwọn ọmọ wọn dìṣòro lọ́ọ̀tọ́ wọ́n fẹ́ kọ́ ọmọ wọn jẹ́ ọmọ jàgídíjàgámọ́ ṣùgbọ́n ti sẹ́rẹ́ ìtúsílẹ̀ fún àwọn ọmọ wọn dìṣòro wọ́n sọ wípé tó bá máa ṣẹlẹ̀ ló máa ṣẹlẹ̀ abiyamọ ìjẹ́ kúkú sọ sí alẹ́ ti láàárọ̀ yìí bí ọmọ rẹ ṣe ń sẹ́rẹ́ ògo ó yẹ kí wọn náà lè ṣe ìpín tirẹ nínú rẹ kó bá sádẹ nínú rẹ abiyamọ yìí ẹ̀ṣọ́ ní káwọ́ gbéra kó wọ́n máa wo àwọn ọmọ rẹ mẹ́fẹ̀ẹ̀fà kí wọ́n rí àṣeyọrí tẹ lọ́jú rẹ rárá àwọn èṣù kì í fẹ́ ìgbẹ́dìde ọmọ ọlọ́gọ ìdùnnú rẹ ní láti jí àti láti parun ìwé bíbélì gan tẹ́tẹ́ ló jẹ́ ká mọ̀ bẹ́ẹ̀ ìṣubú ọmọ ọlọ́gọ ní ìdùnnú ẹ̀ṣù ìpọ̀rúru ọkàn abiyamọ ní ìdùnnú ẹ̀ṣù ẹkú abiyamọ ní ìdùnnú ẹ̀ṣù tó bá dẹ̀rọ wípé tó bá sunkún ẹ̀ṣù a máa ṣàánú rẹ irọ́ ni o àwọn èèyàn tiẹ̀ tó wà ní ọ̀rọ̀ àpáàdì tán sunkún lọ́wọ́ tó bá tiẹ̀ máa ṣàánú ẹnikẹ́ni àwọn tiẹ̀ tó wà ní ọ̀rọ̀ àpáàdì ló yẹ kọ́kọ́ ṣàánú abiyama mi o mo ni pati o sugbon ni temi ni temi ni temi emi ti pinu lakan mi o wipe mi a ma gbadura ni so ma gbadura ke aye ma ba kegan mi ma gbadura ke aye ma ba kegan omo mi ma gbadura ke ojo waju awon omo mi ko ma ba bo si welo bi bo je pinu ni bi o ye ki won na ma pinu ni bi to wa ye o ande ejo kankan ta fe be isuru to ba ti ri wa bayi o ye ko mo wipe agbara adura kan lo fe ko lu ohun mama ma je kere kere o ta wipe o nilu adura nitori oko to ba so ede won ti fi soro si oni ola bo tenu mo gbadura nitori omo eye ma si mi ma rewesi ni gbadura ni Jesu ke o nitori ti esu ba fe mudile kan bale aladura be lo ma koko mu bale o le fese mu bale o le fi poruro kan mu bale o le fi rewesi mu bale o le fi la koja lori omo mu bale omo wi pe to ma ti mu aladura be bale ori ofe to dabo bo ebi ye o ti mu bale niyan ese sugbo ni pati o ye ki awo mo lorun na ka gboju ti e lo ti e duro na ti e so iru ebi omo wo ge la lo won fe gbadura fun omo ohun to de mo ohun toju ohun ri ko to de bi to wa yi to de mo wi pe aye ma fi po we wi pe bi iya se ri be na lo mo fe ri ki lo de duro lati ka wo leri awon omo re ko to lo le iwe to ba je omo mejo lo bi wa ni kanto wa gbawo sori wo wa gbadura fun olejo kankan ka to lo school wa de ma se be lojojumo nitori kan to wa nta to ba wa gbagbe lati se awon omo gan ni o ma ran lati pe mummy e ti gbadura fun wa o abiya mo gbodo le duro fun omo re ninu adura lati gbe pepe babi soke ninu adura fun omo re pe omo to jade ninu re o ikan to nda won duro ninu ran re ko gbodo da won duro wi po re re ti wo ki je nile baba re o gbodo se wi pe akaba ti gbe omo logo subu omo temi gbodo gun ye wi pe afara ti je omo logo lule ko gbodo ja omo mi lule wi pe atise ti ma nko lu omo logo ninu ran re ko gbodo ko lu omo re to ba gbo mi daada jo gbo mi daada o to ba je abi omo to toto omo re de ma nka lara gbogbo nkan to ba fe se leni ma ni ko pati sibi kan o adura ko lala ro je o gbodo fi sere o to ba soro omo wa soro jo waju re ni o itiju nla ni to ba ni omo bi omo ogbe ko lu re mo itiju nla ni to ba ni omo bi omo lo se gagidi gaga nita itiju nla gba ni to ba ni omo bi omo ni fi kan ra kan itiju nla ni to ba ni omo bi omo ti pe 40 years ko de ti loko itiju nla ni to ba ni omo wa ni lo yibo iya re lo de ti fowo je ro je ti lati Eko itiju nla ni to ba ni omo ologun abi omo lo se gogogan ni gboro itiju nla ni to ba je ise ise na fi de omo abi omo mo itiju nla ni to ba je pe omo to ye ko ma fo o ti wa sodo re wa jeun itiju nla ni ki abi omo bi omo meje ka ba ti ri kankan nu won ti o ti egogo ebi ga gbogbo won wa da bi resi aroso ikan gaju kan lo ibi kibi to ba wa faraya pariwo omo mi oni kayi ninu ere ogo
3: omo mi oni kayi ninu ere ogo
7: ago mesala ro gbogbo abi omo yo ti kukola akajib lo ma mu wa ko gbogbo ruko omo ologo re si aso kajo wo ni fi bo omo ologo re male aso etiju wo ni fi bo wa na male aso ogo idile yo ni faya o rejere de ko ni gbaja mo mo re o lo ni afa iwa to mo re lo si gbagede oro ile baba ohun omo re toke ile ya ohun omo re toke ladugbo to wa ohun gbogbo yin ma toke akoje were oni redanu oni riri ya lori omo nkan be laye wa ni faya ha dugbe dugbe to mi loke ko ni jale omo re lori oni ge kaje lori omo oni fo mo re si a ma ye o a fi anuku iyanju omo re loni o igba to ye ko ma ye omo re yi ko ni ye le fun o omo re oni ku awon ti ki dariji ni atuba ta ko ni ka omo re mo kona omo re ma je fi yangan ani ti omo gba to lorun fun olomo ko ni se omo re lowo ise omo re oni rogun aje je ta iya tabi alaye abi ye mo ogode mi ti ko ni je to omo re ogun omo re oni sonu September 7 elepe ko ni fi omo re re omo re obirin ko ni ko so wa leto okunrin o ni fi mato ibanu je gbe omo re lodun yo omo re oni ba won ku owo wode yara fi ni pamalaye oko oruko ni berin ajo somo re je igboluki ko ni ri somo re o omo wa ma fi wa lokan bale dojo ale somo chapter 2 verse 30 olorun ko ni binu si atama tama o owo school yo lu aba yin san o ni fi gbese sayo alam mi akuku ko ni ba ma re gba ra wo akun le bo ile baba re ko ni di omo re lowo omi ko pa jo mu ni kekere ko ni di omo re lowo orogu ogbe ko ni omo re le mo adomo loro ko ni bo mo da loro mama omo ma munu re do for life ko no omo re oni ja so mi omo eli doju ti baba won omo oni doju ti o mama aso ojo ale re oni faya omo wo ni tani bi to ti gba yiri o ore mu ni de bebe won omo re oni barin omo re oni wuwa ta yo fi ma se pe fun o ayo ni bo mo re ru bo go ba gba be wu pe ni to ti aso ara re ma lo le faso alaso ya ayo ni faso omo re je o ore omo re adugo ni pa lolo adugo ni duro ni meji meji ore omo re adugo ni duro ni merin merin omo re oni tule agbo lori ara re ayo ni fogo omo re tayin o ayo ni fomo de olegba mama olorun yo gbe onija emi yin ma gun tomo tomo wa je papa sisi ni ile omo re o omo re oni ko sowo oni potopoto ladugo inu ji ayo ni binu ba ma re ja ese egun loruko jesus won ni ni oru tori omo re owo olowo ko ni gbe omo re legbe titi ayo ni foju ba omo re wi o o kede omo re ma ti oni sababi re ohun omo re ma toke niwo igba ti oru ki bebe ko to ran o ni bebe je won omo o bo ti u ki gba bara lere to iwa tomo re ni gbe gba bara sami eleyo owo to to na loruko jesus o ya gba tomo tomo jesus oluwa wa eri ke jade lojo sunday jini agbe soke
8: ni isoru jo friday ta se koja shop de wu mi o but ati so fun en to fe gba fun mi mo lo nko mi lenu
9: eh
8: mo se lo ba ti mo so fun bayi ojo ese lo grab we
9: o grab mu
8: be ni sir shop yen sir o grab e oni be ni oni lo to ni ko ni di shop
9: o to ni sir
8: lo ni ki lo wa ti bi to ba wu mi
9: eh ibi ki bi
8: be ni sir
9: kai she ti wa gba bayi
8: be ni sir mo ti gba shop
9: hallelujah
8: be ni sir 250
9: hallelujah o fun ni 250
8: be ni sir
9: tabi ya mo lo wa lori be ni mo lo ba o ruko jesus won na lo pade ala nu o bi je
7: baba mama iranlowo ma jade si ose so wa ri adua oro ni kola bo le ni kola gbadu ejaye leko lona AIT yen so bo lokada ko gbe lo si classic arena hall ago mesan ni o wa ri re gba gbogbo eniyan ma da oro ma je mu lori omo laaro yi lati gbe to radio yi laruge favore lori omo kankan ni gbogbo eniyan ma da o ye kule ko te owo re loruko jesus ayo ni fi kunle re sofun owo to te iwa fi gbonje omo dojo ale owo to te iwa fi gbere ise re lowo omo owo to te iwa ni fi fun wa tomo re lo je bojije olorun baba alabiyamo o aye lo wa hallelujah
10: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú àkáǹtì details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 fàkẹyẹ emmanuel ló máa gbé jáde first bank.
7: abiyamọ o a ò ní máa bọ jẹmọ.
0: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
11: The time is 6 a.m. from Wells Radio, 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
12: Lati ikone konga agbomobe girege lagomefa idajilu.

To aje pe ka ma kira wa ko ojumo ko ojumo ko ojumo ma ni gbogbo bi kebe te ba tin lanfani lati ma gbohun wa ketekete lo ro toni ni gbogbo be kebe to wa ja kan yi ba lanfani ati ma fe de lo ro yi mo kiyin o e ko ojumo e se to ko ojumo ma ode odun bi salafia laji e kaabo sori akotun eto eto yin eto wa ile ta pe amo kale nitori itiyin ta pe ni agbeyewo royin agbon magbe nibe ta ti mo nlanfani ati kawon royin ojojumo ile to jade lorilede wa ta mo ko da agboro aye feyin omo Nigeria ke le mo gbo ke le mo bi nkan tin lo la lagbon beun ke le mo bi nkan tin lo ngboro aye a mo gbe jade nkan boki konboki feyin omo Nigeria e si mo nlanfani lati fe lori eto yin na lati mo ni ayanana lori ikade odo won beun ti won ti ba wa tun pere pere oro lori awon royin kokan ake eke mejeje abi mi ta ba mu lori eto yi to ba ti dagbon bi ta ti soju opo le teyin ara le te ti ba wa pe ta da si re a soju opo nle yin o pe se kini o e ba wa pe kelu e ba wa da si e se ro ngba yin lori awon royin ta ti mu e ba ti mo se lori eto yi nu ape ye wo royin agbon magbe oni o ko eto te nlanfani ati mo gbo lowo lowo baye ikane kanga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM o na le kale si opopona Alaafin Avenue lori Yole Estate nle Ibadan lawa ne ti ri wa loju titi bayi lawa awo funfun oloda funfun ati bulu o la fe pa ile ise wa laro aro awo aro ati funfun o ne ti ri gbangbangba bayi lawa loju titi loruko lowo button mi fun to ro te ni be mi ti mo npe gbogbo lowo presenter sa delere nu on lo lo button mi fun to ro toni ni o mo ba yin kini oke ni o mo yin le teyin ara le te fi mo lanfani lati mo gbo wa ketekete lati nu ile agbara ta wa ha hin lo ro yi

0: bo pada baba one nation
1: o ti tan
0: e ko joko o ye je nkan kan mele ofere gege lori iwe royin vanguard won ni lori oro gbesun mo mi awon afurasi agbesun mi towo ere jo pada won ni lori opolopo awon afurasi agbesun mo mi boko boko haram won ti bere ejo won pada nile ejo giga ajoba apako to fi di kale si ilu Abuja o awon kan ti tele awon to ju 1500 niye lo ton ti kokko dajo won igbesi o ejo awon 1500 niye bi o tete owo waje bi won ti se se igbese atanana ti bere amofin agbo orilede yi to tun je minister feto dajo e ti mon latif fagbe mi won foro lede nipa pe ejo to ndo lowe bejo mo tin lo lowe ejo awon afurasi tin lo lowe won ni o ni se pelu ipenu igbesun mo mi awon o fe mo awon o

0: ki lo de to le ma duro bayi to le ma se sege sege eni te mu te mo wi pe eni yi ni to to lo jese bi papa apayan en to pa niyan bi ti e ti te wa nse pe kon ma lo si ewon ogun odun ewon ogun odun ewon gbodun se iyen lo ma bi won ni se awon ti won ku nta se pa pe gbeyin gbeyin baba ti ma won gan won fa won lewon ni ta ba de ti be si ori business ibanuje ti won se okowo banuje ti won se ti won fi pa ise butan lai sadie so e ka ito dajo wa o nkoyan lo minu pupo pupo iru dajo ti won ye kan ma se won kan mo because awon people yi ti po won ti po won si ti ni eka kaakiri so bi won se leka kaakiri be ba gbo ni state kan leni ngbe ba tun ma di lo le to gbo state mi ngbe ba tele to gbo o de so idi ni to fi dabi eni wipe ta ba ni puro tan ra wa je gbogbo pe won te se idajo won to tun wa npeju gan ko se nkan to boju mu peju be na ni o ma gban si awon kan ni won wa labele ti won mo so pe okay e ja gba lawyer fun won e ja gba won le kini won need awon yen o mo afe la won tun wa mo bere si se pe an gba ta won ba kutu jade tan ba kuku ma won na won ma lo na ni so e ka eto dajo wa fe egbe won gan eto pe won wa dajo fun won lo ewon ogun odun ewon ogbon odun
1: lori ibi ese won ba ti bo se ni
0: ese wo ni ese wo lo ninu aye yi ni ese paniyan eni awon to gbe ban tan pa awon tan pa awon eyan kaakiri awon eyan ko mo wo ko mese a ti e ku mo di idi ti an fin gbe bo hun ti an fin pa awon awon eyan o di sadede mo lo e mo pa won e mo owo owo te lo mi to je pe eyan boya laaro ni isin mo le won ti ri egberun kan naira kan fi jeun laaro yi ni isin te wa ni ki won ma wa 10 million wa 20 million wa bo won se fe ri en ko won sinu ojo en ko won sinu otutu en ko won sinu wahala bo orun ba ran ori won ni o ran si ba wo te yan ba boss awa owo wi pe ke yan bo ri gan a ma da isanse elomi lara to ba ti poju lara ka to wa so wi pe eni ti won mu ni gbekun awon ti won mo awon to kan lo mo na o ka to wa so pe awon ebi won na ti won wa ninu banuje bi pe o ma won ogban won abura won awon ori ebi awon won foju kan mo
1: baba wa nation
0: so idajo kake lo ye kun won ma se lori won o
1: egbe somo mi lori oro awon atilawe agbeban pe somo mi ise ni te kan Robbie Abubakar to nti aya re nibi ti awon atilawe agbeban ti di won gbe won di awon ton gbe ni oju opopo na maraba pele kastina se wa ri gba won gbe ogagun yi to nti aya re to si wa lakata awon atilawe yi ni iroyin kan jade pe ogagun won ti dologbe epo ku sakata awon atilawe janduko agbeban ti le ise omo ologun Nigeria si lo do laya araja arakunrin ohun to ti dologbe iyan aya re ogagun won ni Rabbi Abubakar to dagbere faye la sakata awon ajinigbe nipinle Katsina te ba gbagbe ni bi ose melo kan seyin ni royan jade pe won ti ji ogagun kan gbe ataya re ngo nbo ngba to nlo iku ogagun na ile ise ologun foro won lede pe abule tunga nla won ti koju oro ta won gboju aga toju uja sawon janduko awon janduko agbeban lati ba le do ogagun to ti do ogagun feyin to ti do loopin ohun to se de pe ninu dojuko ta won dojuko ìbọn ba arábìnrin náà wọn sì padà gbé ìdìgbàdìgbà ilé ìwòsàn ṣe ń ṣèlérí pé àwọn rí i pé ó gbà tọ́jú tó péye lórí ẹ̀ ó ní ìròyìn mìíràn tún ti jáde làwọn èèyàn wọn sọ pé Oga gan feyin ti. Ye, won ni iku re ati bi awon atilawi to gbe lo yi. Loju opo ayelujara mo tin so in ti mo ri yo. Loju opo ayelujara ni iyun wa ta. Awon eyan fi lede, won ni awon atilawi to gbe bi pe e fa awon kan ranse, e wa pade wa. Won ni awon janduku ohun. Lo kan si je e wa pade wa to se bi bayi bayi e si mo mu awon omo ologun Daniel eyan lo won ni na se gbe okutu ara arakunrin ohun le won lowo nibe be awon eyan ti fi si otu arakunrin ohun to je oga kan fe tin ti dologbe aya mi o tin atoju awon molebi arakunrin ohun de awon omo ologun gan ti ran eyan lo be latan awon atilawi yi won o ni bowo fe nikan ju koya eni to ti je oga gan feyin ti toju re ti ri orisirisi ogun to mo nipa ete ogun won to fi di po feyin ti won tun goju koya lo gbe lasan ti o ti e mo kankan pa ogun baba wan nisan arakunrin o atilawi ohun ki la wa fe so sori oro eto abo oga gan feyin ti ni o tun ni eyan to ti feyin ti nu si ologo ti mo pe ke se eyan kekere eyan je pare mo ka ti e to wa so awara ilu ta mo kankan awon ni se bo le to abo wa tin lo bayi
0: se ri pe arun tin sogoji ni so odun bayi lori lede Nigeria yi se wa ri pe gbogbo oloya ni nse ase kuta nigbati ogagun feyinti Rabiu Abubakar en pa e ri pe ohun atayo are na won mu aya re won lo sinu ninu gbekun won fi won sinu gbekun tan won fa aya sile aya ngba oju abi gege bi nkan ti iroyin ta gbo yi ni bo la nlo tilu isele bayi nsele ni gbomo gbomo a de so kini kan si ni man so ipe ke to ile ki lo le mo fati gbogbo en ikini niyan ekeji gbogbo awon ti won je awon to je pe won je ti won dabo bolu boya amotekun ni boya awon si ni boya ta won tile to ke oya ta won na se kini o ta won na e fun won ni agbara debi pe ki won le mo gbebon ẹnu nikan lẹmọ fi se nkan adọ lọpa apinle sile odogun ẹnu le fi nda sile o ye kan mo gbe kia kia ara awon nkan wonyi in lo sokun fa wahala to nba wa lori lede Nigeria to ye ko mo lo gbadun ninu ile re oga ologun to ti feyin ti to ye ki awon ebi re ko ye ko ma gbadun awon won de mi e logbodu won gbe won lo se po won pada nu ologun bo mo se fe ki awon omo ologun bo wo lo se fe kan je bo ni ti won se fe je eyan won yi ti pada nu ni ka to wa so pe to go ologun ti a pa yi bi awon ni won lase lori ile odile de Nigeria ni bi ijoba apapo lori lo lase lori won ni a nitori pe ke kaka kewe agbon de pipele ni tun pele si pe ti ba se pa awon omo ologun lo dola iyawo re gan boya won ba ti gbe ni iyawo gan a de man so wi pe gbogbo nkan ti awon ologun yi ba nilo e oro tin doju e bayi o ti ku oni gbegbe nkan gbefe gbogbo nkan to ni kalu gbogbo ti mo wo fanran kan fanran jete mama ti mo wo yi bakan bakan awon nile etapa ni gbolohun lasan ni won lo fun won
2: I join the
0: boy an fe nkan si oju awon eyan won yen won ni won ku danu ti won lo ti agbara ta won awon eyan won yen eni lo nile etapa yi a le lo nkan ta ti se mba ye an lo lati fi se ikan ki lo de to pe gbogbo nkan yi n wole de bi pe awon alagbara aye tolorun fun lagbara to ye pe won ki won wa join won orilede Nigeria lati dekun wa la to wa le ke won e mo bi ti awon agbesun mo mi wa yo soro fun yin lati le so pe okay o e fe mu won tabe fe pa won ki lo de bi won ba te ko awon ebi o ni ona abayo mi ti won le gba koju awon eyan won yi de bi pe won o ri awon eyan won yen gba sile ti o ni sin kankan ti o se won ti won pa won danu idagiri to wa lorilede Nigeria loni ibi to ti wo wa to ti soku tetere ju won se joba lori wa en to seri eyin ijoba are Tinubu to ba je pe eyi ni kan lo face ni lati le wa pe to inta eyi gangan lo kokko ma je ohun akoko ti mo fe se ninu ijo bayi o ti gogo o ti feju eh igba won ba te tin mo ori olori
1: ha baba wa nation e japo lagbon yan oro kan sele ti royin gbe to so de royin lo oro to ni oni awa pelo eni odun meta le ni ogoji Joseph Okpe lo ko re ni royin gbe pe osise awon omo ologun ri ofurufu Nigeria won awon na wa nu oko tin gbe won ririn ajo won ni loju opopo na nilu Eko won ni latari sunkere fakere oko to wa loju opopo na won o fe da bi pe o fe o ha oko awon e mo pe ti kalefa kale ba wa to n kalukuro la n lo kekeke o se se ki bireki pe ko n duro kedo keje won tete mo kan ti te breki ko n kan ara lo fenugun ko re o sa ha oko ti awon omo ologun ori ofurufu n gbe rinrin ni won ba bele kija ona ba mo pe o ti se o ti fi oko re o ti fi ya oko wa o san won ni ba be pe dakun in lo lo bo ni ntiri mo ese jade ni se meni se meje gba won ri pe korowo on san na ba bere si ilu enko be se ifayama won ni won mo lu o won ni won ti lu to je pe gbogbo awon tin lo awon eyan tin koja lo atawon awako egbe re lo wa ko sese pada da si asaba already mi ta wa mba bebe pe dakun won ni lori e awon ero to sa won da egberun lona 50 niye iyun 50,000 won ni na ko le pe e dakun won ba wa manage ile fi se ko to de pe won te ko le ti won pada mba irin ajo won lo oro won e bo ti di royin won ni gege bi nti won gba bi bi awo mi ti awon oniroyin gba nle ejo giga apo ne won fi se ri e won wa ni latari e okunrin ohun gba tawon omo ologun ohun ti lu tan fi ile tan gba won ti ba ti won lo won lawon eyan ba gbe digbadegba o di ile ewosan won na won ile ewosan sa n ko ni
3: eni are we
1: pe e mo pe ti ile ewosan ba ti ri pe ah eni yi nkan to se yi ti poju ko mo dake solo awon e won le ni e mo gbe wole o ile ti lagbara apo e ti peke to gbele mo gbele o won ni bi kan lati e ti pada gbede won ni leni oni o okule aye baba one nation lori o gẹgẹ bi royin ohun ti gba pe awon eko alaabo won lo owo agba
3: enko besi
1: gẹgẹ bi royin ti isele kan na sele
3: lo nipa ya ma samba
1: ojo kan emi ati enikan la to je pe o na sise nu ogba yi ajo nlo be kan ko yi boyo mo ologun ni o
3: already mi e tin tin
1: oko ye wa o e mo emo bila
3: ansa ko si mi o
1: ah ti won mo le gbongiun o lo nfi bayi loju o n woko ni o won kan se gbe o si nawo bila la won
3: ah mi ni o friend
1: eni ta bayi ti nfi bayi oloko to ba koja ti nse bogidi
3: to je re we me
1: erora be se nse e je won eyan mo sa fun yin ra eru wa nba won eyan won o le koja le gbe re bo ti wu ni wa ko loju popo o si mo be o se emi mo foju ara mi ri koro koro
3: en ko
1: da mo le ta jo ko loju ti awa na ori okada lawa awa gan se
3: be be si e ko ya ma samba
1: eru gan ba o le ele lorun orun oluwa re o bo ni
0: ti ele
1: po ka omo ologun si ni ti se to je pe awon kan wa nu se omo ologun to je pe won
3: already mi e tin tin
1: omo si agbara lo ara on gan ko lo e ti se to wa je awon ara ilu olo wa lo wa agbara se ka spe tori ko gobirin se gbe oko
3: anso an ko si wi o
1: ko ni awon kan wa nu won to je pe e ti e ni mo ko omo ologun ke e mo bule ni asen wa asen boya pada won pe ah omo ologun ni
3: ah mi do breath
1: ha sugbọn won kan wa to je pe kan mo e ti wonu se ni nti mo so yi e ti se ke
3: eni are we me ku
1: awon loko se fun to titi bo ti gba gbogbo ju titi ko se to mo le koja le gbere baba won ne san o ne kan ni lo awon lokada wa ora nduro ato moto won ora nduro eru nba ah yo mo nadu yo bodun du ya fa won
0: seri akori oro yen ni asilu asilu agbara ni tabi pe a ri iwa ti imi nwu ninu won
3: ena mi su tete ani
0: jas je pe mo bara ilu sore ti won de si da to je pe e le mo pon mo ologun ni won o ti won ba wa laarin awon eyan tabi obirin seri asilu agbara ni nkan ti ta ko won lu arakunrin to je pe o fi moto ko lu moto won ko si nkan to buru ju nnu e ju pe to ba pe ki asilu agbara ni di o ti o lagidi o ki o lagidi to kan so pe ah e ju e gba hun e mo binu ko te bere yi ah e je baba
3: ni mi da ko something
0: mini deku e baba won se ti bi to binu bi beyen ko si nkan to mu pe ki won mo dariji nitori pe awon na alaabo awon ni won dabo bo
3: alu
0: ki se pe lati se alu nu arun ki tabi lati bataye be ni yen ba wa life gan e mo
3: ah e su ata
0: e ka tan la wa je won ti gbogbo nkan to fe lo laye won ti gba kuro lara re won ti gba kuro lara re die lara re kini mo fe gbiyanju ati so ni wipe sun
3: e fa mo toto
0: eyin te je alaabo ilu ke de bere si lu eni bato ko ye ori be ko ye ori be rara
3: e ba se mi ju mi na nso a
0: mo wa so kini kan wipe ogun se wa ti an je eso alaabo awon gan lo ye kan mo laanu ju awon gan
3: kami ko ri ati
0: tori pe awon kan mu o pe ise yen iṣẹ́ yẹn ṣe ṣe pé kíní iṣẹ́ tá a rán wọn ni ẹ mọ̀jà tán ra wa jẹ kọlọm.
3: àwọn
0: àdáàbò gbogbo wọn ni so ti yé nìsín tó bá wù dáadáa ni o tó wù dáadáa tó lákọọlẹ̀ rere ẹ mọ̀jà tán ra wa jẹ. yóò rí ìjọba ọ̀run wọ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe sọ pé àwọn kan dáa ń bẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn kan kò yẹ kí wọ́n wà nínú iṣẹ́ ológun yẹn gan. nítorí wípé bí wọ́n ṣe wà nínú iṣẹ́ ológun yẹn àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé won mo se la to ba fin to ba la ki le fe ko se koni listen si nkan ti won ti enikankan ba nso koni loju anu bo lo se fe laye loju anu bi ofin ba wa ninu pe oda na te ba ti ri nkan bayi ni tan ni ofin wa to ba to ba duro daada ki se pe nikankan ninu awon ara ilu yo wa se ese dajo owo tin yin fun just anyhow ese to se yen
1: arakunrin temi ti e bi sapere un lojo ti mo mo ah be mi gan lo yo
0: sori tarakunrin un se ba se wadi e da
3: enslapo me faye
1: eyan lorun eyan le
0: seri arakunrin to so un e ma je ka sutan ra wa je o kan pere lo mo ologun ni
3: emu ake traya
0: itumo mo ologun ta n te pe oludaabo abi o le je pe bo se wa ninu moto yen o ti mu nkan yo
1: ko do obirin to wa legbe re sa n fe yin ni wo ba pe ni wo obirin o si
0: o si e o si ma
1: be be pe e je won eni
0: mo ye fi se camouflage iko
1: idi mi ti ki la la to mo yo ki la la ko ni ko
0: ko mo ni se mo pe ka ka le mo pe ja pa lo church ologo ni fun baba ogo ni fun omo ogo ni fe mi mimo eh in loro ti e yen
3: kisi
0: mi ko sin kwangwe afi yan dafi yan alajare re logun lolu jogun mola
1: lojo na lo iso lo gbe mi iso lati dodo
0: ah he
1: o ti dodo
0: dodo kawo ni igba ti wo ba di nkan ti o ye ko riri se e iberu e se mo pe omo ologun gbogbo nkan ti won ni te ba
3: mi sam
0: tan ba fi bala ala lu yen o le ririn re won ti so da labo
3: ma ko me tin so na me ko ni
0: bara se to je pa ajese ni to nkan ise tabi tun ja wrestling ofin wa fun pe ko gbodo luwa ko gbodo ja ni gboro to ba ja ni gboro
3: san
0: bi pe o fi agbara re o fi re ara ilu je ka to wa so po mo ologun ilu ire ni
3: en ko bi si
0: o so yen ni isin bi igba to je pe o nda jinijin ni bo ilu ni
1: o da jinijin ni ile gidi o le kojo le gbe re okado le kojo on kaluku wa ara nduro seyin
0: ki lo de ki la gbe ki la ju
1: ni fe bo lo
3: ma kwa ba wa
1: bi la la won bo se na ta lo ju lo
0: re ki la tiyan ba se wadi e tiyan ba se wadi owo tiyan ba se wadi e ah jo nkan sara ni tori pa won mo ologun temi mo won ise radarada ba hun emi so mo ni obi temi na ologun ni wa mo legbon mo le aburo ko je mi sara soja ki lo wa de
1: bi nkan se fe da to ara won kan
0: da eh won kan danu re si won no se ki se gbogbo won be ta won danu re si ibi ti awon ti an ja lase won e mo se agbara lo ni gboro in ta so fun yin ni pe e dabo ba won ara agboro e dabo ba won ara ilu ofin yen o ye ko wa iru ba
3: en ko be
0: ati se wadi ba wa fun won ni o ye kan se wadi tori pe
1: ile ejo
0: ile
1: ejo mo tori won mu number oko ohun le mo so mo pe ile ejo gbe igbese to ba
0: o ye kan mu won o ye kan mu won tori pe ki se pe ise ta be won nilu niyan pelu gbogbo nkan to sele nilu o ye kan tun da
1: ko e se baba won nation ni papa to je pe ile ejo giga apako to
3: si mi boya ma
1: won lu Abuja won ti pase fun ajo olominire leto odibo INEC pe e fagile awon egbe oselu won yi o ẹgbẹ́ òṣèlú ọlọ́wọ́ bọ́wọ́ adc wọ́n ní ẹ̀fagilé ẹgbẹ́ òṣèlú alátàǹpakò àkọọ́dù ẹ̀fagilé ẹgbẹ́ òṣèlú
3: eléèrè
1: ọ̀rin app ẹ̀wọ́gilé ẹgbẹ́ òṣèlú cdlp wọ́n ní ẹ̀fagilé náà ẹ̀yọ́gilé ẹ̀wọ́gilé wọn kí wọ́n mọ̀ kó pọ̀ tó ń bọ̀
3: bẹ́ẹ̀ni mi ẹ̀ jìnjìn
1: kí wàá nìdí tó fi pé ká máa wọ́gilé wọn ká yọ ọkọ̀ wọn kú onídàájọ́ ọjọ́ ajé o to idaju
3: anfa
1: ore oni se pelu ejo kan da sofin tele re ti won gbe wa le ejo ti won tin so fun le ejo pe e dakun adajo oluwa mi o awon egbe kuna lati te waju gele bi ego se lori ede ni
3: media break
1: ya won ni e ti se kilo sele won ni won o mo ni awon won amuye ti won godo ogun ibo ni ipinle eko kan lasiko eto odibo are to koja ti won o
3: eni are we meku
1: si ni amuye kankan teyan le pe ni pe won pe amuye mi ni pe won o ni asoju kankan tawon ara ilu dibo yan yala nijoba abile tabi ipinle tabi nile asofo pejo na won wa ro di ejo pe edakun ẹgbẹ́ òṣèlú ADC tó ń ti àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú mẹ́rin yòókù wọ́n fìdí rẹmi. Gẹ́gẹ́ bó fi gan ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú nínú ìbò gbogbogbò ọdún 2023 àti nínú àtúndì ìbò tó wáyé lórí ẹ̀ tí wọ́n ti rọ ilé ẹjọ́ pé wọ́n kùnà nílé ẹjọ́ ti dájọ́ pé kí àjọ olómìnira tó rí sọ́rọ̀ ètò ìdìbò. Ìgbà INEC kò rí oríṣiríṣi ilẹ̀ tí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú olórí tó tọ̀rọ̀ ọ̀hún kan tí wọ́n ti ń fọhùn tó ti fọ́n mú pé àjọwọ́ rèé o wọ́n ní ìdájọ́ náà olófà àtẹ́gbẹ́ òṣèlú ADC fi fọhùn wọ́n mọ̀ fọ́mú wọn fọhùn wọ́n ké tatatata lóhùn rárá ní o. Wọ́n pé ẹ̀ka ètò ìdájọ́ mọ̀ fẹ́ gbàbọ̀dè mọ̀ sí lọ́jọ́ láti gbàbọ̀dè fún láti ṣàgbàbọ̀dè láti tún àwàrà wa ADC. Wọ́n pé àjọ INEC ti fòǹtẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣèlú àwọn lóṣù karùn tó kọjá o kò lè pé kí INEC yọ àwọn o ṣe ẹ̀ tún wá rí abátẹ̀ wájú nínú ẹgbẹ́ pò gómìnà lẹ́gbẹ́ òṣèlú àkọọ̀dọ̀ ẹ ti Moriyomi Hamsat. Ó pé ọ̀rọ̀ yìí ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn ni ó yanjú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú àkọọ̀dọ̀ náà pé àwọn ò ní fòṣo kò lè ṣẹlẹ̀ kò lè jẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú kan ṣoṣo ni ó máa tẹ̀ wájú ni ó máa ṣèjọba ẹgbẹ́ òṣèlú ADC. Àwọn náà ti fìkìlọ̀ léde fún Tinubu pé iná rẹ̀ o òun lẹ̀ fi ṣeré ìjọ ń sọ̀rọ̀ ó pé ẹ wò ó mẹ́ẹ̀ tí ń wò wáyé
3: adìẹ bíán
1: a wà nínú 27 tẹ́sí rí àṣẹ àwàwà ìtẹ́lẹ̀ tẹ̀ka pọ̀nà ẹ tẹ́ pèrà fún wa ni Adeleke náà sọ̀rọ̀ òun náà mú ẹ̀bí nínú ìdájọ́ náà tó sì pé ní àṣìlò agbára nínú ètò ìdájọ́ rẹ̀ lọ́kànbalẹ̀ pé ẹ fọkànbalẹ̀ a wà nínú ìwé ètò ìdìbò ọmọyẹlé ṣòwò rẹ náà.
3: Ẹnì kejì ẹbí bẹ́ẹ̀ sí ìpẹ́ntìyà.
1: Ìdájọ́ náà pẹ̀lú pé ẹgbẹ́ òṣèlú tó bá ti ṣe ìbò abẹ́nú tí wọ́n sì ti ń gbọ̀mọ̀.
3: Òbí akọ ti sùn sìgá.
1: Jẹ́ kí wọ́n lè yọrú ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọ̀hún àti ọ̀rọ̀ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú yòókù. Ilé ẹjọ́ ọ̀hún ti jáde ló ti wá foríṣiríṣi àríyànjiyàn. Ẹ̀kan tí tí wọ́n ṣe lọ́jọ́ pé ó ní ẹ fi dojú ọ̀ wọ́n mọ̀ ní ó ti kàn yín nù o Babawa Nation bó bá ti kàn àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú yìí ó ti kan ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀lọ́wọ́bọ̀wọ́ Atiku Abubakar wà àbí ó kan ẹgbẹ́ òṣèlú Wòrẹ́ ó kan ẹgbẹ́ òṣèlú Akọọ̀dù ó kan wọ́n bá ó kan Senate ZLP ó kan
3: ìbí àná ẹ̀ ṣe bú
1: ó kan ẹgbẹ́ òṣèlú àwọn márààrún nù tán pé ilé ẹjọ́ pé ẹyọ wọn kùnà láti ṣalábàápàdé àwọn nǹkan tó yẹ kan ṣalábàápàdé tó.
3: Mà pé ju ẹjọ́ tí ò ní.
1: Òfin náà sì fi mílẹ̀ pé 25 ní àwọn àpínlẹ̀ kan wọn náà tún gbọ́dọ̀ ní.
3: Ẹjú mi ò ní ní náà.
1: Wọ́n kàn yẹn pé ẹ lọ sójú wọn tí wọ́n sì wà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún wọn làwọn àmúyẹ wọn kùnà o wọn ò ní o ẹ̀wọ́ kílé wọn.
0: Laago mélòó. Ètò
3: ẹ̀kọ́ a ẹsẹ̀ mi sábà bẹ̀ fi.
0: Ìjọba àwa ara wa orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò fẹ́ ṣe rí. Ṣé fẹ́.
3: Ṣé ya ẹ̀dá mi bá yá
1: náà. Tẹ́ ẹ sọ̀sẹ̀ lu ADC fi yan àmẹ́tí pé.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ìyẹ́jọ́
3: sì. Máa bánu sáńsáńsá.
1: Ìgbẹ́ kan wọgilé wọn wá.
0: Ṣé rí kò fẹ́ sí kì burúkú tá à ń lò nínú iṣẹ́ òṣèlú. Ó bad.
3: Èdè mi kọ́ ni ẹja tù ẹ́.
0: A yẹ ta le fi pera wa ni Giant of Africa kankan kí ló dé ògile.
3: Mi kọ́ ni mo yẹ bíbí à ń bẹ́ fi èdè à.
0: Now ó fẹsẹ̀ méjèèjì jọra. Ó fẹsẹ̀ méjèèjì jọra. Bọ́m̀bì ni wípé níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú kọ̀ọ̀kan dojúkọ. Bá a ṣe ń gbọ́ nínú PDP. Là ń gbọ́ nínú ADC là ń gbọ́ pé àwọn kan ń jẹ́ ìdàkúwò nínú ẹgbẹ́ kò dẹ̀ ṣe kò yá nítorí wípé òṣèlú ọgbọ́n àyíní ètò wà ó kò dá tó nígbà tí ẹ mọ̀ wípé ẹgbẹ́
3: òṣèlú. Ẹ̀ ń kó mi sí.
0: Shedu, multi parties. Ego Shedu, today we are left Nikan. Kisha called you Nikan. Kisha is Sabi, APP, Nikan.
3: Already me ting.
0: Kisha won't yet Nikan, you want me? Kini ni ibu ti won ni eyin asoju kankan apapo tabi ti kekere tabi gomina ta na wi pe gbogbo party yi gbogbo
3: eni are we
0: gbogbo egbe to ti wa yi won kuru
3: egbe
0: aso so won di mewa kan ko ni ogota kan ko e ni se yen nigba to ti ye ko e se awon eyan won yi wa ti fun won ni akoko ta sore tin se se
3: awo mi de obre eni are we mebu
0: member osu ke lati so pe ki won fi de pe se igbese won abi campaign kon
3: awo mi de
0: ki ka ti adeleke to ti wa ni accord to je pe woro lo mu to fi lo
3: eni are we mebu
0: ka ko ti ni accord ti eni yi fe dibo ni te gbogbo bi bodu e losun ni won fe baje tan se igbese ti an gbe
1: a
0: pada sibe
1: e seun e ku kale yin ara le

0: ti oda eyin obi wa mukumu ifakufa to fi mo ko keke mi ogun ki la nfa ni omo olorin kan te la woye ko ma se doku mo mi lowo ni laye o to ba mu kolo yo didirin o tun wa de bi kan oni ko ma se ma je alagidi omo oni wahala omo oni la kadi o wahala kakiri ti ojo osimi ki wa yo kolo ki se nkan to da e se
1: ya bi mo ran yo da lori ru aye soro de bi ko ba fori won
0: ah
1: abi a fi yun so de asiko
0: o da na
1: e ja fi si
0: ah tori pe ko se
2: money palaba
0: to tan a ma te mi ma lojojuma ni
1: e je mo bo ka to te waju la ro yi a jo gbo
0: jagbo jagbo
1: jagbo yun je o ba ti ma soro
0: eh ti ati won gbe oro gidi won
1: oro
0: oro gidi jade
1: na de mi a o mo n bo omo Nigeria e ku kale

Yagboya ajo okunrin ogun baba mi owo kembere ibija. Ogun foko re o. Bi o ba siti aso nbe nipa temi kini mi ba ma wi. Bi o ba se ti aso nbe nipa temi kile mi ba ma so. Emi a ma ni ijija bi ko mi inu agbon danu. Anu Olorun ni o je ko mi inu agbon danu. Olorun ogun foko re o. Ise pon waju mi losan tun ni Radio Evangelist. Iba gbogbo pede pede to tin pede ka wa won yin to ma pede nigba ta mo pede pipe lawo pe ti o fi pe wa. Iba gbogbo soro soro to tin soro ka wa won yin to ma soro nigba ta mo poro si so igangan lawo so so la so la. Iba oyun nu iba shedi aja osupa yin mo bale bage ki ma ba sile te mo fi n gbe ba folorun oba laye olorun ogun foko re o. Oga mi wonu kulu to mi wa olorun ogun foko re.

bi ope bi ope lo ma nse mi nigba ki gba tin ba ti lori ofe ati wa lori ero agbagbe e je fi sweetness fem solar e je nkan kan fi fowo olon so kale e ka san sa e ka san ma e ka san eyan ore

kenekene ndị Igbo niile nọ n'ime Isenyin, ndị nọ na Agware, ndị nọ na Shaki, ebe ndị nọ n'Owomosho. Ebe ọ bụ n'inu ugbu a bụrụ nwafọ Igbo n'ime Oyo State, aka m dị n'enu, ana m ekene nwoke na ekene nwaanyị. Na-esi ya gaziere onye ọbụla, ihe ọbụla unu na-eme iji atụ ndụ mmanụ ya na gaziri n'ọfụma. Ihe anyị ga-eri ka anyị ga-ahụ, nke ga-eri anyị agaghị ahụ ya.

ọhụrụ ugbu a ka ibido gebe ntị, anyị nọ n'oge ụwa ndị Igbo 99.3 FM. Anyị nọ n'ime Olubile Esteeti, ala Abia Benue, ebe a ka ọ na-akpọtụkwa Tuzde ọbụla, ma ọkụ elekere atọ wee lụ elekere anọ. Onye na-anọ n'ihe ugbu a bụ Chukwu Emeka Munachiso. Kpakpando ọ na-apụrụ adịghị ihe ọkpụ n'ọnụ. Ịma na izuụka gara aga ka anyị ga-ajụ ajụjụ, ị mara ya kpọm n'ekwentị site n'ebe ajụjụ. Ụwa ndị Igbo chọrọ enyemaka, ọ ga na-agawanye n'ihu. Ịma na kpọm n'ekwentị, kpọ n'ekwentị, a na-enye ndị zatara ajụjụ n'oge gwa ngwa maka iji

0: Kan sa gona na po mugbua. Hello?
1: Hello?
0: Onye na akpọ m?
1: Amanda Onyinyechi.
0: Nwada Onyinyechi, ole bi si akpọ?
1: Oja.
0: Eh?
1: Oja ona.
0: Odo ona. Ngba, ngba ta na majuju nwado, nwado.
1: Ebe wo ko kwesere nru mu eba mori ya.
0: Eba mori ya ko kwesere nru uno.
1: Yes.
0: Ebe amụrụ ya?
1: Ọ kwesịrị ịrụ ụlọ ebe amụrụ ya before ọ bụ ịrụ ebe obi.
0: Ọ dị mma.
1: Daalụ. Ọsọ achọ onwe ya na mba ya alawo ụlọ.
0: Ọ dị mma. Onyinye echi ya dị mma. Daalụ. Daalụ. Na ndị Yoruba na-eme ka nwanne. Onyinye echi, ị ma na ihe anyị na-eme ebe a, onye ọbụla na-ekwu ka o si ghọta. Onyinye echi si na ọ dị mkpa na nwoke rugoruru ụlọ ebe o si wepụta ụwa. Ka nsagado onye a. Hello. Hello.
2: Ehi ọma.
0: Onye na-akpọ m?
2: Nwada Njoku.
0: Nwada Njoku. Nwada Njoku, kedu?
2: Ọ dị mma, ekele gị.
0: Daalụ. Ị nụrụ ajụjụ njụrụ ugbu a?
2: Anọ m ya.
0: Kedu ebe nwoke kwesịrị ịlụ ụlọ nke izizi? Ọ bụ n'ebe o bi na-abụghị ala Igbo ka ọ n'ebe o si pụta ụwa?
2: Ebe o si pụta ụwa ka o kwesịrị ịlụ ụlọ.
0: Gịnị mere o ji dị mkpa na ọ rụrụ ụlọ ebe anwa tupu o ruo ebe ọzọ?
2: Maka na ebe o siri pụta ụwa, a na-esi n'ụlọ mara mma wee pụọ n'ama.
0: Ọ dị mma. Daalụ.
2: Daalụ.

0: ka n sakuru onye a na-akpọ m ugbu a. Hello. Joshua, ehi ya ọma. Kedu ka ahịa si aga, Joshua? Joshua, gara ebe nwoke onye Igbo tozuru etozu kwesịrị ịlụ ụlọ. Ebe obi ugbu a ka ọ na ebe o si wee pụta ụwa. Ọ gịnị mere gara ihe o ji dị mkpa na ọ lụgoro ebe o si wee pụta?
1: Maka na ala ọ ma nga dozite ebe ọzọ.
0: Ọ dị mma, Joshua, Joshua, daalụ.

0: ka nsakodo onye a na-akpọ m ugbu a. Hello.
1: Chukwu Emeka mụ na Yusuf Ejiji Ọma.
0: Kochi, nwoke ọma, gee ije.
1: Udo.
0: Ngwa. Kochi, gara ebe nwoke kwesịrị ịlụ, ị ma na ụmụaka Igbo anyị, o nwere ndị ji ego ugbu anyị, ka ego ana rụọ ọnụ ozugbo ozugbo, gara ebe nwoke kwesịrị nwa onye Igbo. Ụmụ kwesịrị ịlụgodi ụnụ.
1: A na-esi na nwa unu wee pụwa ezu. Ihe ezu ụzọ dozie ebe nna gị. Ọ na-atụgharị n'ọla taxi dị nwara. Ibere ụzọ dị nna gị. Ma ọ sọchịwa. Ọ sọchịwa ebe a ka ị ga-agbaga. Ụzọ dozie ebe nna gị. Ọ dị mma.
0: Ọ dị mma. Daalụ.

0: okwu anyị ji bịata atawụ na o nwere onye ego dị n'aka ụmụaka Igbo, ụmụaka ka na-etonyite etonyite, o ji ezigbo ego ọ na-anụ go nke ekele lụọ manshọn, lụọ nke a, lụọ nke ọzọ, ewee na-agwa ya sị ya jegodo ebe nna gị jee rụọ ezigbo ụlọ. Ọ dị akwa ekwu mmegbu ka a na-emegbu ya wee wepụta okwu a taata na-asị ndị Igbo anyị bikonu gara ebe nwoke kwesịrị ịrụ ụlọ nke mbụ nyawa ajụjụ. Ama m na onye ihe na o nwere ndị na-ege ntị ugbu a ihe a ga-abụrụ ezigbo ndụmọdụ.
1: Ọnya
0: Benjamin ọ adịla gị mma gee ije
1: amalite
0: ga-ese okwu ya mere ya.
1: Adịghị nwetara taata ụmụaka ịma ndị Igbo na mgbe na-azụ ọ na-arụ onye ahụ gba ọrụ ọrụ kpekọrọ jiji ya na ọsọ a na-eme. Ihe ndị wee kwenye arụ ihe enyi gbefu mgbe a nọrọ ọgụ ọgụ ọgụ n'obodo bitwin 1967 and 1970. Mana ọtụtụ ndị mmadụ ọwụghụ egbe gburu ha, ọwụghụ agụ gburu ha, kama na ihe mgbe ha awụ obi gbawara n'ihi na ha natara be nna ha ntu propati ha gburu nata naonyizie na agbụgbọ obe nwanne ha ka ha jere dọrọ ya and na-arahụ n'iwe ụfọdụ ọtụtụ ndị mmadụ nwụrụ bikos ụfọdụ bụ ndị nwere ihe dị ka ebe 1 story building ọ natazi ebe nna ya kama ya nrugbe erugbe ya. Ndị agha laiki ndị otu ofesi na ya na-eje arụ ụlọ na township na-adịgoro ụzọ ruo ebe ndị ya ịmaghị onye ahụ onye mmute onye njijikọ ọ bụ onye ebumo ya arụpụtara ezigbo ụlọ na-ekwe mmanụ na o nwere otu igwe ebumo ya n'aka ndị otu ọgbọrọ ụlọ ebute n'igwe na n'ụlọ maka akwa na-ebu ụzọ bịa taa.
0: Okwu nji bịa tata wụ ndụmọdụ nye ụmụaka Igbo ego dị n'aka ọ na-anụhụ ọkụ n'aka ka alụọ ka eme nke a mee nke ọzọ. Olee maka na a sị na Okonkwo jụrụ ọgụ olee ebe ọ wụsara buutu ya? Ọ bụ n'ogbe aka ibido gebe ntị kpọọ m n'ekwentị ugbu a tinye ọnụ n'okwu a nji bịata azụ maka na ịma na m na-ekwu na-ekwu sika na-asị na ụwa ndị Igbo ọ ga-eji agwa onwe anyị nke bụ eziokwu 0819 0916 893 1000 0915 333 4893 0911 333 8 93 kpọọ m ugbu a biko tinye ọnụ n'okwu a maka na a sị na izu ka mma na nne ji

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Onye na-akpọ m?
1: Hello, Mazal. Hello.
0: Nzube. Eh, biko batu ori doga batu, batu onye batu, batu ori doga. Batu kanu hi ne.
1: Nzube,
0: ngwa nya anyị ndụmọdụ. Dere ebe nwa ka. Nzube si na ọ ka mma na ọ gara n'ụlọ ebe o si wepụta ụwa. Ị ma na ụwa a chịga achịga dịka wọdụ o si wee kwuo.

0: o nwere ajụjụ nchọrọ njụ kịta nụnwa, amam onye ga-aza m ajụjụ a. Gịnị ka a na-akpọ train n'asụsụ Igbo? Gịnị ka a na-akpọ train n'asụsụ Igbo? Train gịnị ka a na-akpọ ya n'asụsụ? Welie gaba, welie gaba, egwu atụnaghị, egwu atụnaghị, ụwa achịga achịga, a ga-eme uwe. Ole ka m ugbu a? Hello.
1: Gị
0: ihe a na-akpọ train n'asụsụ Igbo? Train. Train na-aga n'igwe. Gịnị ka a na-akpọ ya?
1: Train.
0: Gịnị ka a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo?
1: Train.
0: Coach amaghị ihe a na-akpọ ya. Olu ono emume kịta ka mma ama a sị na olu ono. Hello.
2: Hello, good afternoon.
0: Onye na-akpọ m?
2: Aha m bụ Jim.
0: Jim nwoke ọma. Ọ gịnị ka a na-akpọ ọzọ nchọrọ njụgwu ugbu a?
2: Train ụgbọ oloko.
0: Ụgbọ oloko. Iwe onye ebe Jim?
2: Ngwa ndị Nadia Steeti.
0: Iwe onye Ngwa ndị Ngwa. Ọ dị mma. Ụgbọ oloko, o nwere aha ọzọ a na-akpọ ya, mana Jim ka ntọ ga ajụjụ. Nwoke ọbụla ọ bụ onye Igbo chọrọ ọrụ ụlọ, olee ebe o nwere ike ịrụ ụlọ? Ebe obi ugbu a ka ọ n'ala Igbo?
2: Aha na akwụ ụgwọ ọtọ. O nwere ihe ga-eme n'oke ụlọ mbụ bifo ọrụ ebe obi. Ọ wụrụ nna ya rụtago ụlọ na ụlọ n'ala ya ugbu ndaka na ọla rute ya aba nga ọ ga-ahịa ọla ka ya mana ọrụ ụlọ n'ala nna ya. Mana ọkwa ndaka nna ya rụtara ezigbo ụlọ oke onye ebe anya ọgwụ nwa nwoke. Nna ya rụrụ ezigbo ụlọ, ha bi na Lagos. Oge ọ na-achị ụlọ ụlọ, ihe nwere obi, ihe nwere ya emechara ụlọ nna ya rụgoro ụlọ nke ya na Lagos. Mgbe ahụ ọ rụtụ ụlọ nke ya na mgbe ahụ ọ bịara emezi ụlọ nna ya bịara ụlọ nke ya Lagos, onye nye ya aka ime ihe a. Ihe ego ka ọ ga-eji na-akwụ ụgwọ ụlọ, ọ ga-ejizi eme ihe ndị ọzọ. Bikọta o nwere ike ị ga-eji bịa rụọ ụlọ na alakpu nke ahụ ugbu a izu ụka abụ n'ime afọ. O nweghị ihe ọ na-eme gị gbapụ nke ahụ ime gị nọkwa na-akwụ ụgwọ ụlọ na ebe ibi. Bọta nwoke imegodo ebe ibi mbụ ka e wee ego nke ahụ ike eji na-akwụ ụgwọ ụlọ n'ụzọ ụlọ dị mma ụlọ nke a na-apụ akụrụ ụlọ.
0: Ihe kwuo nke ọma. Daalụ nwa ngwa. Daalụ. Daalụ. Hello. Hello. Hello. Onye m.
3: Hello.
0: Ngwa ngwa kwuo.
3: Ụgbọ oloko.
0: Ụgbọ oloko. Ụgbọ oloko. Daalụ. Ama m na ndị Igbo anyị na-anụ asụsụ Igbo wụ ụgbọ oloko. Mọmị Mary, daalụ. Daalụ. Ihe a na-akpọ train n'asụsụ Igbo wụ ụgbọ oloko. Ọ bụrụ na ị maghị ya taata maria. Nye ka ụja dị mma niile ege ntị na ụwa ndị Igbo nke na-etege ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM. Onye ga-agwa m ihe bụ 847 n'ọnụọgụ Igbo? 847 gari ihe ọ pụtara n'ọnụọgụ Igbo? Onye ga-agwa m 847 800 n'ọnụọgụ Igbo?

onye ga-agwa anyị ihe aka ọrụ eji mara ndị Anam na ndị Aguleri? Agwa m aka ọrụ eji mara ndị Anam na Aguleri n'ime Anambra State.